echo na yorwaliro oyambukama yeyambula kama na Yeshua nawakwambula uyambukama ayusa.

huruma lengala sanga labakwe likenda labakwe ni furuma furuma fire lengala sanga